yakomuna masa lwako ngumbiro letu Yehova mukuru abe matiningire ke yeke we na masa yabyo muna masa muna shari njota yemo katiko vita njota yemo katiko uye mawe papa na Yehova tabo katiko vita mbindu yimaisho nona yabyo muna masa wadumale le papa mahinga akai na ngahinga ke Yehova mukuru muna masa etiya mu hange tiya mu rusero tiya mu baro apale no obitanga biyanti obitanga biyante Uchaga biyande jabyo muna masano muna shari. Nekuko be meni ngile kove yo. Abedi ya dikaza kove uwe muro maungi lo muro njama kuro. Mate lo yeto veye hova mkuru yetu. Ete kutuza hako imo. Dani ye hova mkuru ya weji zubile. Dagi kuja mpula tine mkatiko mkuru ya njema hili. Muko mnene mkuru jabyo muna masano muna shari. Ye hova mkuru. Dagi kuja wapula tena vye mmeni ngile. Maka vika yeko maunguli lo. Ye hova mkuru muna masano muna shari. Yota ya mkatiko wakuru kaze wetu ye hova. Tana mkatiko wakuru kaze wetu. Beri mkatiko zonjuwe beka mbeka. Mkatiko zonbete mba vera. Beni mkatiko ute mbambari emana biyapo tupara biya amulu Yehova mkuromu na masa. Taya mkatiko bakurukaze wetu Yehova mkuromu na masa. Alika nalo mbulanga liye nda izo zengi nungaru miyamo morutu nga vizyo vititi Yehova. Alika nalo yeveri ya vei amu anga vei diyo mbulanga mbulanga kwa ujako mkuromu. Wesero nda ya Yehova. Ita mga kamo mjero no mjero Yehova. Yango juo konjuo ya domu na masu wakuru mtu wakuru mtu weura watu wapuno vana che wana vyatavi ya anda watu wapuno vana che ya domu na masa alika na ya njoro zuwero mkatiko mita davidi puno wakuru kaze Yehova mkuromu na masa vya ma epo masa vepo mbepo njapu kendangi Yehova bakumbu bakumbu Yehova dangi Yehova banijire dangi Yehova bedi alika na korokwe hepa tatenomu na nombepo njapu ke in the name of Jesus amen and amen angi mwongo anje Nangimondo, anjimondo. Gwepa.

kana embuli ondo jweri kipratina no purumwe moko njono bino bingi peke peke ai moko njono bandu na uyama bangu kuku hai bandu angiro mamburu kuru ne shiru ai ingiro anu mai bangu kuku ya misa ko munya jwa pratina no mona njo jai segi la ligana ingira no matupa mwacho bana jibata tuli hai da mumunyo konjono bino bingi peke peke pues ya mina gabina ko bangu kumunika na wakona kumunondo bingi mai munika yo kumungu kuno ngerera mumunondorera uri yo ligana ri hai da kako obina muhona mata na ura uri kano maungiro kano ngamburiro Panyero ngambulio ye panyero maungiro mundu atatalikana ya mai

0: Nambaje mbago njima hii hunga make hira chikume kurukondwa kunene mihaka ine kuno muhongi wanje orikiru wangu amba hu. Muhongi puli wapenduka mkarewe kitu kongiriki?
1: O pubili mba penduka muhongi wanje.
0: Hmm.
1: Ene mini kwe menara muhona.
0: Telfa penduka nawa menara muhona.
1: O kunene kuhepa.
0: Mbano mbago njo po meta kwe mkarewe kitu kongiriki hira chikume njo utupembo.
1: O kunene kuhepa. O gatukumbe pamu. Ojari chomuhana wetu Yesus Kristus. Norusi rorota te mkuru. Jandiwe yuru. Norua norombe po njapuke. Gavikari punaete atuhe. Amen. Nambano. Mumuhuko muambui. Tunembo. Rombu de ya muhona. Dima tukonjo na ro. Mwuko muambu nukure sapa mwe. Nukuri honga pa mwe. Mwajariche. Mwurwede wetu rongiriki ya muhona. Emboretu. Dima tukaresa. Dili komyano. Ekondwa. Orondi. Oricha murongo na etano edeva amatu dile muindi tenga uliringa ndu kuindi oricha ine o mambo yacha ya pose na yembra muhona mali de senai ediriro epore liwisa o mazenge pehi Nungwari indi e kukutu rihoshi za madhengi. Ovandu odonongo, kima vehungire, vehongo nona onjiviro. Nungwari omayova yenyomporora oviporoporo. Muhona umuna indi bichitwa. Pona ape, eye uchevera ovarunde no vasemba. Omambo, omapore, yeta umwinyo, nungwari inga omandandi, yekoda omutima. Tembora muhona, pomuhugo muambu, rapo sena, nu nearuka poruka. O mkweto uwe mwari kukule ngariame popedhu mapura tene rukwa wako mambu ya muhona. Mae posenai. Ediriro epore riwisa omade ngepehi nungwari indi ekukuturiko hitha omade nge. Ovandu odonongo kima behungire. Le hongo nona onjiviro nungwari omayova yenyomporora oviporoporo. Muhona umuna imbi bichitwa ponape. Eye uchevera ovarunde no vasemi. Omambo mapore. Yeto mwinyu nungwari inga omandandi yeko vomutima. O nambano katukunde tuka tukumbire umbude ya muhona ika hungire na ete ika hungire no minyo vietu atuhemu mhuko muambri matu hujere kunene kuhepa njambi hia muhona wetu. Matu kuchero kunine kuhepa njambingu hauro china. Matu chokunine kuhepa njambingu yanja unongo nolondunge kovandu. Matu chokunine kuhepa njambingu yanja ulipuro wako mundu. Matu cha okunine kuhepa mumu huko muambu okuchamoka anja ulipura uwa uruze uwako. chiwana choye kombongo yoye njiwa torora ombongo inji njiwa hindire Yesu Kristu chimatu ombongo njiwa hungire kupetrusa muhona njiwa ja petrusa ove ruhuwa kama hongono neno we okuma kutungwa kumetungwa ndemberi anje nu omasawacho atengwa kaena kuye nyona pohona injo umuhuko muambulie muhona wetu

ochiri pramo madiriro we. O mundungo wawe mbaja mo madiriro ae sana. Ngu wawe jima ya chavi. Mbwa ah. O wachiri meku lugu je wadepaisa yoko wadepaisa nyoko nui hamomuti nganua. Chiri, ochinaji megura ere mundu watate. Ami mkwe mwena yi, wano sewa, posi wami mubi hupe. Kwa zepadepai, obandowe kina yi, yuwe mwena na yiko sewa. Oziri onda mbara, basana. Obandowe kiki yuwe mwena na yi, ozo sewa. Numundu watate, yakura hichu hina kusoro kuru mbuzuri. Komande lalika, alitanaura, omano ukukito ujeziri uloziri lepore. Oho ingu mkwa chatende, jimu angagerire te, na ingu majomari mundu watake, ya kura hichu hena kusoro kurungurura, muhono vinanji wazikami sana. Obandabehe, ingu imba pupuwa haka ene, pumaya sana achavi, ingu macha, obandabehe vade paiso oina, ingu macho obandabehe vade paiso oina, posia komandero, ya jiti wabu jari meriri rendandiri meriri efoa. Eziri doro eori, nendu udira kumundu wawe, jeri mouziu. Chua na cha muhona, bongo ya muhona, ona mwinyo. Omano wetu wakuzira kwa wandu, rumo uye tonziro, rumo uye to mwinyo. Omukwenu wakurungi siwa, wa muno uze u, posia, kima kombate rokove, ove omu ziri, rumo neziri wekukutu. Kedevare tundi oliki avali, tara isa komuru. Ovandu ozonongo, kima ve hungire, iya, ndo babado naro ndo ba hungire, ndo lidi na banje mdo na jinene. Iya, batuyane katiende kuindo lije tatu. Muhona umuna imbi, bichitwa pona apehe yeye uchevera ovarunde no baserda mohana umuna imbi bichitwa pona pe bali nali hendi matu jiti mohana una kweviriro dai no mutu eleki watu nanga wasi Mwana mwinaji anga hino kenezi hiro mwushu. Kako. Mwana umuna. Ali henditu jitu. Nuna angali ya madhiri hino. Oma kukutungu tuzira kwa wafetu mwana uye mwuna. Ondo mbaje matuta na uka pepe. Pepuri loe kukutune tarabu. Oma numbuwe rilongeri siro kuliomu na vitamo madhiri lowe. Mwana uye mwuna. Omwano mbumo vangoku, omambo we mbuyeri omakukutu, mbuyeri, omadhiri owe mbuyeri omakukutu, ocho uzu wawonyoka, omadhiri owe mbuyeri omakukutu, no madhepo ocho uzu wawonyoka. Onyoko mudoro ngoto. Bongo ya muhono jiwa, omadhiri ronga muhona uye muna. Katuziri uliriki matuziri na opotia mwona genaku muna kako. E uli apenu, ukara ape. Ovinambi uvi muna. Omadhiri longutu zepa na wawa kwetu, ominyo wawa kwetu, iye muna. Orondu, embore mari mura iza kucheye uli ape, mwuye. Uli ape na akuhe mwuye. Eziri roroe, diri laline. Eziri roroe, chimo diri komundu. Muno kuja muhona meku munu. Po uzira uri. Chinangara uzira uri. Noku hina kona cha. Okucha. Eziri roroe, rieto kulepa. Katiende keziri kenare kesenina. O, numuhona. Eye uchevera ovarunde no basemba.

kadubudubu nguve nyengwa na kwasha nguve nyengwa nova tena nova nashe okushima mudengwa na muhitwa mudengwa mutundu shimune no shiwana achihe shiwana shaka uvi shikuniva kayenjere kayeshavi oshomakwara kahiko na puku kahiko

0: akorinde kwe pa ya bitomino ngwe bari na ile mo ha modatu basi abato hiruka ko utenda masuithiro ninga ndo hemba mana ngumba kura ba ondiro yero hinao bagonye mindi ko kanja ko mugudu hizo cha yonja hizo bagonye mbaita kobe
1: ya o kuhepa wa hona ingo kurate ni kuri pakatenda koka kore ko mambo lukwao koko sha shima tungire nei pagala porumbo indiro la pangurwa o simbumba sha oronga nao cha kutwa tena lukuru mhuko munene bini na tutungwa munjwa ko sha ndunga veye o shitwe amba nei o varume ndo ndangire upeno mundu asha tindi engombe obuka muna sha tindi engombe njode na wina ndakamurangi ombakura mamba obakura mapo imbapo napo upasula ya konga iringu engono rubali no bali ndinga lironda na gari hitongongoro eye ngwapo olombura etereno mirongo bitatu ndakapita

erero pupali uyenda ubandu pubaire pomutimba pa mutipatira umuti mbuno mwinyo ngamba akauya kukuta kauya hita bibi yao vingirine no ya shima kwenda

0: engwa vero dongoro. Ambano hite mu ye naneo dongoro. Kariro muveru ke ngariro muveru ke pula ibo be mushindi kate. Ngwa o walombiri pungwe ngaveri tulo tere kadeye iba de shimanga. Nekumbo shimi anjo va piti. Ritune kucho tere kadeye kwa mba ikapiti.
1: Yo matire kowo o nganda chimei runduruko kubako swa BC okiyako ku NBC uya o yo chikutu hisha yakashiba mumuna iski akashiba ya na imboba nache uya o uya ndoruteto kwa nga ngetweke ke uliri nwe kapite no shinga ave shiti o bi boba nache biri mo mongo tu yenyangwa singa iri wakashiba nombano babiruka bakaenda okuya orube de rotereka de yo muti de chihavero okuyame me kutwa kekeko como hata muna ulambo ma le kapite oya oruteto oshirulina burate no benguli pokatenda koka kole komambo shiwatara ingo manguli longerimba ondangero mbuka muna shatindiwa mwesha warara kewe raingo muhata munwa ya kurama
0: nata de ha abi hoga hiya karungo mukutoronga vangu ina gonju kapite nongwa jibe no bidorondu sherimbo nganda aitondeka no bidorondu Poku hepa.
1: Onga indiro njiri pouliri. Onjo. Ofereka duku. Oku kapita. Kewa fako kubuhata munwa. Undambu inimimunu ombara manate verayewa. Na cholo hongo. Omawe piti. Okienda penjembeni. Ondu. Pio hauto imwe. Nyangu kutarana wako usha hapunu. Oya unenji mai kasi kani nayo iyo lombara kukaenda bitare ko usia nunga hino wa heruko une muyanwa ondoka ka ile mbende muruwe ndi ya po namba ayambia ya po mero mbia ko tra ko usia nunga heruko une ngwa heruka Dr. Elia Gurare Minister Ondenga ungwa heruka mbangu maa ungwa kakura hiyo mbara shongo ushagari wangu wa uga na wina mbara ya rongo manate nisiana wadera ewa mbaka shakane na minister Ondenga uja manguli rongo ngiripo mbaka uto kadetwile konjo uwi kako nade onjo damu ina uriri Gamu ina uriri. Gamu ina uriri. Akuyo uja umungungo dhombandinde tekimba kusha. Odhombandinde tekimba wa. Umashuaka la kwa kusha. Odhombandinde tekimba. Mbandinda mapi ya dekara no doki lo hara mandano. Orutu we uriri. Uja. Uma ungulirongeri ponga. Ondumawe. Uwaonge odhombude peke. Mawe hiti. Washi washa. Wanga rukengwi ya ya wakwetumba upato wapitisiro Dr. Kaire engwi nguma ya kuro menesta ndenga chima yuto kuhitamo rumbo kwa vee muyanwa unge kukura mambo mungotu ye muna unumumu peo ndunge upope uvire nguwa murangi uya Minister Ndenga, may you may mean it, Bamba.

0: muka okusho ko muka wo uye eastern religion onga mpulendo do mahinga ngwa no tamana ngo india o japan o korea o malaysia uya nga malaysia nena bano hina nga mpulendo wa muslim ya kutaka bara chinene ko se ngo mahinga ehengo
1: matondi pingo mahingo na
0: o mahiwa numba ho ni mushivara no shirina ka ba pano ka ro ndo ndo ho ni na mushivara
1: pandu limbo ba o ba ho ni mushivara
0: eh
1: kuno injongo no namba no hite mo tare mo mitri murango mpa komeko tura munda wengo
0: eh ndangi shinene ndangi shinene shiwa na mashimini kwa o mukomuni no mwatho nda hambwe tulimo katika mwe mbusha munda tumbwe bepera mayi ndai kapita no hoina ya namba no ndi shimeni kidonga mbulonda hina kuhingira o ngamburu ini hina rumba hiti muimu yado e hanja ura kako metara ko binenge yado uri bina ko deshukiro oyo ngamburu ka ngamwe he kusha nga ije tu yo yo a kriste po kusha ngamburu wa po po ino binenge yayo ku ngamburu ku shukiro
1: oyo ndino ndimo kono kuita muimbo ko to anjo ngamburu po sia mota ku imbyo binenge bya imbyo lo ngamburu lo koma hiwo komhukango
0: oya na kuita muimbo ko to ayo ka matu hiti muimbo bya binenge ya koma shukiro ori oyina je ino mono ku ko to kumuno mundu ne ko koma na sha mundu ngur mu mu kwa imina ro shibara shi mamunika po mu kwa imina no ngamburu shinga deri na no deno binenge ya do ngunda ku hita mu ko to ado ku ne muna sha bi
1: na mbangu na tulimbo mitiri mbwa tembe wa rwedhuru mumuna uli andali ene mundu makaenda shiwa dharo panitha nokati mbara mbara dharo panitha nokati po rwedhuru mwe pothio mundu ngwe wenji korithire asha omwe ramesha ongwa shimo sha nakakombata ko panitha nokati kasho uyapendo vinenge kani mumano kuri hiki kanoye pweno kumunikira
0: eo nauri nuno mungamburi ohinga pena peno vinenge ushwa kutoro vinenge mbio shwa shwe vitalamo sha oh nanyo ngamburi wa kristinji Karishi ngalo injemi kufa kisani kwa mungamburi wa Kristo shwa ithapo Kristo. Oja apena mungamburi wa Kristo kwa. Oshi ningo shina hepero. Shwa ithako mbeipela, o mbeipela nende mbora hondi. Po nende mboretu ndi. Okusha kapena u Kristo kwa. Okusha Kristo kana ungula no kuhina mbeipela. O nauri. Ambano o mungamburi wa ndo kwa mungkando shi denu vinenge ya odo na ono. Kula ambito kwa ndo mungamburi wa ndo shi denu. Odeni, deni, odeni. Peno hindu. Peno hindu, peno buda, peno yaima njiri mo yapana chinene, peno tai njiri mo asina chinene. Amayo tai njyo wa asina njyo ino vingi peke peke no. Mbaroro kuita mwenu, yuwa matayo kuita mwrokwa. Oyo chidero ngamburi yondo, veri mama hingo chinene ngo asi yango. Mbuda, ngamburi njya tandavara chinene. Wa hindu, ngamburi yonoho ino njya. Ya tandavara ni mido mikoto yivine binine ambani ndi katana kuita mudo ko imwe nao o nawo kuita ku imwe no me kuita nacho ande sharwe pwe ni matra ku binine ngi adho uri ro
1: ndo ku imbyo binenge uri pu matro ndi mbona pa ndi tuma taka mepe mo tu prati nenu chikando sharwe namba no yeke kuita mona wa mitiri ko imwe ko imwe njongo no tupimbyo binenge bya dho mitiri
0: okay karuri no binenge ndi sha shimo shi nene nene ku deshukira ya bi omwinyo utanauka okusho munyo uli shimuna okurama kwetemba na uli uti apambele olive uye tunauka nai okotoka ruko okusho maku shigena maku bubi etatu ye mutuli mba butwali nyo mutuli mudo mudo ngaro peke peke luma mukumba lipo yaru mba romuti okusho maku tanauka nai kaonja na ngande kulira muntu po obokuwali omuntu kangama uherumwe kali po ngombo kiali po herumwe ya romuti omutimba uthuberwa omutimba shiwanda mbo okata mnaye wathuberwe shiwa kakotoka we kotoka shongombe ombo ngombe kwe ngombe rumwe njiro ngombo mbadino ndi ndi athuberwa chinene shiwa koka maika hita munyomba ikata na ukanao ngandairuma ye kulilo kakamboka wapo ye kulilo mundo muwa nao Mwiho shina hii, o shina hepilo kuho. Mina wisha shishita wisha vii, numeke ambo no. Shishita wisha vii, ovandu, no vina, vidi shindi nao. Mina wisha vii, owe shue li shinda na wa, o kara na wa, o upu na wa, o mnyuwe shua anda, moka hita mo shina shimwe, lumo shisha lo shua shinene. Walume lumo shua lo mtukio na moka lumo tumbi. Shua lo. Shua rongo mboe omboa rumo mkari lo mundu. Shua rongo nja sivero lo mundu. Una rumo mkari lo mundu. Nao. Uya uthokuli chinda. Shieta usha vio mundu. Midi chinde na wa. Mena usha vio mumunyo mbwini bo mauya pusha makadiro chidzo chikwacho ondi chiri chindana wa kumunyombwe
1: mhm
0: oshininge shao shinene mai kwangira chakuti
1: chiweka ongira kone icho ndo ngamburi onda dokelo kumukandana
0: ehe kuna yao kuna kuni chopeka onje kushavi omundu uthoku okukulisa omunyo wenawo uthokutunga omunyo wenawo pero ine mari tsana yavi personal growth ucho omunyo we uthokutunga nawo kede kusharumwe mutungu omunyo wenawo kulala uthokulala nawo ukulio ine viveruke uthokulio ine viveruke sheri kusha unurubederumwe mwangu kuisa mo nandutucho olambamenu momunyo nandutucho ostresa uthoku kishita kusha ukai nurubede kwa omunyo ripatire munjiwo kwa mwangu kuisa kuhakaena na uye warwe kusha uisa mwambamenu njo momunyo kusha shivi anjo o mbango nene kwa kusha mundu uthoku uthoku ukai nurubede loku nyomo kisa na kukulisa omunyo wembo mwinyumbi.
1: Ehe, mbo munyo wembo, uthoku nyomo kisa, uthoku kulisa. Ogisha,
0: uthoku utumbana wano.
1: Uthoku utumbana, pudo kumunoru wetheru mwenao. Shulio, chumusha kako, na itukonja na uzi wabandishu wa kako, bintu irondo, bintu ishita, winu makumba tulio nyama shinene, nga tulio vihape po wikwae, posia, tukai ya ponda mba ruhe mundu ya ruka ponda mba puto, uthokusha kukulisa mwinyo we, shuwa shamuli vihape, uthokulio vihape
0: kasha. Ona, uya, mungamburi, uwe kutu wakuna mungamburi wana bano. Kusha mbazi matuli vinalive, po matuli sinenale. Uya, karishiru muhindu rume, mea, meribu ya mbae, usha mwinyoanji ukule na warume, usha uka wanya na warume, mehito skole. Uh-huh. No, I don't know if you're in India.
2: I'm going to go to the house.
3: Kwa hivyo, wahoo na higo mpunate ni mwilipa katenda koka kwa mambo kukuja tuwa kutoka lukwa omo koto waka hanja kwa programa ambano opu ya shaa yuto kuungura kwa kukuja indo dhonduna dhonduna lehe la veya maku unjo shuruche hii uri hii nguma unjua wa hama ke hiyo tenda kwa shako kwa shamo vihavero vya peke peke urute tondwiro ko murungu rungu chiti hicho chogonduna nemunu po kongairi manuela wangu bouga ombara mana federa ewa omutido juro kahanja dr kaire mbwende ongo ne ayo ruko ngoro yo donjupa don kamusep o omenesa james angwasa o ombara wabandanderu ya o chiti hicho kombanda o ishoko shoko murungu Iyo sharwe urutetondo rwarwe pena o ungone ya urukondwa rwarongo o natale ya twa natale ya kwa koses nemu nupo resin kwesep nemu nupo sereka de monika kainkos de onde wa no mushingirine memu nupo Evelyn Navas está aí ele ya o onduna onduna peke peke ya ya chiderimba o mangulilo ngeripo o memu nupo o sereka de rusca o kwatambura memu nupo
4: I'm going to go to the hospital. Shivi washawe onja ya oja omero ambara uchiti oruteto tubali hortu yo tubali hortu oruteto tubali oruteto tubali oruteto tubali oruteto tubali

Nai omahuri ngumotho kuhunjira ko ondo mawashimashiri ngumurungu na itano. Eole nubali kapo katika Hindi o Spain ne Hindi o Cabo Verde. Eole nubali nyendo kudhamo ngapi. Uwe ni omapitanu. Po kushonda na omapitana. Eole alwe nubali kapo mawashimashiri ngumurungu na hambo umwe. E Hindi rwa Fransuze ne Hindo Senekala. Eole nubali uto kudhamo mwiyo nguruva kienda kumurungu na yo. Nganduko mwiyo uli ito. Eole ndo ulini mali uto kudhamo mwiyo nguruva. Horendo matu kupe horelaro enduma tine kukupa horepo katika Hindu Sage ya ni Hindu South Africa oro mali yendo kudhamu hambu umo mapeta nao mauva kwa ishima gumba puwa munda mboma wa ishima chitengu mbuna kuna hambu ndatu horelaro enduma tine kukupa opo katika Hindu USA ni Hindu Australia indo mali yendo kudhamu umuvio nguruva mauva hondi shiru mbuna kuna muvio laro enduma tine kukupa umo wa shiru mirongo vivali po katika Hindu o Germany ni Hindu Ivory Coast. Ehole ndo mali uto kudhamu murongo nguruva. Ehole raru enduma atuke kupalu kwao. Oma washime kashitingo mirongo vivali na etatu. Ehole ndripo katike Hindi o England ni Hindu o Ghana. Indo mupulati na mali nyendo kudhamu murongo nguruva. Ehole raru alika kaa po katike Hindi o Kurekao ni Hindu Ivory Coast. Oma washime kashitingo mirongo vivali na etano. Oma washime kashitingo mirongo vivali na hambo umwe. Atuke kupa po katike Hindi o Senegal ni Hindu o Iraq. Amahoro mengi nga nguma ichite kushatuka eno kuhino kukupo moshimbe shodhoiri o nguma inyanda. Ondo mahore shuwamaya kanyanda muimu yu utuku. Shuwamaya kanyanda kutha mamurongo na mbali. Shuwamaya kanyanda mudo ine yu utuku. O mahore ngutufatu ororo kwa kushamatu kupemba shu Mexico ni Hindu South Africa mawashiru murongo na limwe. E Hindu Spain ni Hindi o Cabo Verde mawashiru murongo na itano. E Hindi wa Fransuze ni Hindu Senegal mawashiru murongo na hambo umwe. E Hindi o Seicha ni Hindu South Africa shiru murongo na hamba ndatu. E Hindi o USA ni Hindu Australia mawashiru murongo na muvyo. E Hindi o Germany ni Hindu Ivory Coast mawashiru mirongo iwali. Tururu mambo atuke kuparuko wa mawashiru mirongo iwali na itatu. E Hindu England na nongana. E Hindi o Kurekao ni Hindu Ivory Coast mawashiru mirongo iwali na itano. Mirongo iwali na hamba umwe. Indo matuke kupa ihole ndumalika hapa katika Senegal ni Hindi o Iraq. Onao, o mahore ngumba kura ite ngumatukupi.

0: Chiruka ndepa mwena mo platinum mutakamena muthura chinene nambara meka mulo kuchulwezerwa kaenda normal yenda ruhoro chinene ehore ndrone ne komikoka kuinde rongo rova po kuindo magatika imbo mautuku na nali hore ndali pakatike hindi o Brazil ne hindi o Morocco ehore ndo tfa unjire ko vingine meka mulo kuja mo platinum ohe mutu wala wana na komukoka kuja ehiri mwe mape ali ungura na washinene potejwa tulana hindo Morocco mo makaendro dombura na iri mulo mahinda auto kungura na washinene nupa eto kusha pondondo wa manyandiro na shuwa tanangalire pondondo wa mahole ongu wanyanda kusha yekuli kwa mbamba wanyanda kune hindi o ekwatora na vio ulasana no shimbele ishi mwe moshira wanyandi hole rao kune hindi o parakwe avete ali hindi o paraka no imbire mbe iwa likushi mwe wanyandire hole rao po wanyandi hole rao kune hindi o matakaskara avete ali hindi o matakaskara no imbire mbe vini kuliri waka ulasana kune hindi o nowe no shimbele ishi mwe mehi aveka nyanda kune hindi o Brazila mopura tine poma ya vanya ndire kune hindo Brazila popa ya idro ushave ula sana kuinde rero na maranga hinurumwe okukuta lira ki hindi o Brazila o rini na mponondo ularo ili mweroma hino okutuwa matu njire ko o vingi shinene mopura tine njimbe kutalira kushobi na vya muni kavi vapanjara ki hindi ilo afranzozo ki hii mbele mbele mbele vivali kushimwe hindo Brazila ndo wina rukua ora nyanda kune hindi o Kurishi ya pura taro Kurishi ya no mbele mbele vitatu kushimwe venyanda kune hindi o Panama puwa taro Panama no imbere mbe hambo umwe kubibara nje mota ringi na utoku okuto kupisha mundambo aveka nyenda kuno hinjo Egypt popa itro kushaveta ale o Egypt no imbere mbe bibali kushimwe okujona mu platine kwindi rirongurova paitro kusha wino rukwa mahingo e balingo yura thani no shimbere shimwe mehi hanje munyende chinangu kwali no banyende wingi twongirire ko wingi kwindi rero numega mbro kushomunda wewe ulo mnyende engana nako mkoko kushangini nurume kuinde rero wongu lirevi kwa mbihaka ene kuna Cosmos angu waka shiruro kushomundo ngutuka enda pamwe mplatene Cosmos hore rero ndo lari hore the wish nene nushu watare hindo moro kuraha kahanine alini nikidro kanda kemwe mehombo pothia pakatiko mahingo eva lingo hindo moro kumimbo upuranga imbo yeri ya varo apuru wethe rusha hambo mbali hindo Brazil ari varo apuru wethe ndu orusha hambo umwe nga ino kumrungo imbi bitake hore rero yondo faramatu njire kubikwe
1: yakwe bakakai momin boina nemi kure ku dunia jo na ngiri ri ko piru ye rauti na mare na ya ri ko ma nyandro mawa kinde wira peke peke ya pero imo au ja kita mo ndro ro brasil na moro ko jiri pato kira hore wa moro ko mai suko na jini ne ko piru ye nda za keremba ya ri ko vida bine wisini na mi ne pato na ndio ni na ye ira fi ke tengo ko tengo wo vida bine wisini na ko una ro watu ya po bandu ndi gara usha Ovara pano uparanga uye hi ina vaturi wa zomu ingombo mbaga za kabira vino viteni na kakai na hizi tundu shwa prate ne ombarza na hizi shima yutu yeko pire uye peora shimu na shira shia brasila o shima shita hara hiyo mbata sana inonjo na shimu ya ushi shwa shira shwa na wamo mbata sana shia njo kakai nuina ye hindi aro kutaro mbata sana yeko ikando hindi kura taro ikando vitano nini kishikano jiteni ya shiwa tara hodo mburu mingo yuweri na ini ndaka pitusha wa tara mma yuweri na mbari po siku zamba ni ngaputre ya mbarata ngende ya utayua kusha mapi ya mbrasila hai tara injo mplata sana ino njo hii chiri zare hore wapu katiko hondu mbari indo kakai ni shukutundu shoprati ne mwakatiko yuweri mwara wanyandi shi wapike pike ndara ya wiri ya isa mnyandi hori mazizangu

matokero uyu uno dombe podengi peke peke mwepa muhona miki ya miko binabye uye wa uye wa kutanguno meya warara pondo mbalambo cha sangwa nganda ngu yenyangwa njwe mu platine chimai mu katiko utukunu bina mabyango kukupa na bimoko nyito kutwa ko bina kumwe ai wakulunga mu munyoko nongerera njimo munu uri mondorero njimo munu uriri rikana rero ratio yo hakite karo de ketu komindo mbio bakambure ngambo ninyo ndereshe na maiko toka ye kusha hapu amieshe shabi chimbieno kusha ojalisha njamboshi mehungire shabi mundu atate pandera mulari njwe thirombaranga mulo nambu mwe waito no Oh, ambo mbali mapeto manene wa thonda ha. Ambo mbali shato no, memwe thamo makoma wa yambishopa na amba nongo nganda mungenye kumetupu mbuzo theni na keyuba tupu ene kwa kate. Nekuthambo mwache nguha karukiru wako hau kambe ya mundu watatakambula na amba na wetuwa kushika mungu nyingu. Wako njono mawa mafiro, maithungu ina kulisha tano, mumu unoshimota amu mirungu kushwa ndu watatemabe anko kienda. Veka trepe hovi keshere, wako njono na vieka, nukambu punjo na vieka, posiomba vatu urunga vieku wadhamba. Yero ratio ya kisa, oka ruwe ketuko, mithu mbio wakambule waka ponde ngiro ya peke. Okaruwe de, ajia jijino mwinyo jithuwa na kombande babirwa chichi dhera kuprati na okaruwe de ketunga.

Apotha na mumbule ngui troho dwaita, mshimumba shi new generation na mumbule wa mumbule wiha ukiriste kao vingundi. Rika mwaji watateka abandu vingundi. Shulo chingundi ukiriste kao muna kukona kutitho rure kula erepe imba. Yeah. Kuna mambiko toki imba ulipa ningilono moro kuthaku one mkushethe heta. Toro chikoro ise chwe nusho onukutora liangana shomu ye munika, munika purahera ushomu mkiriste. Yeah. Maipuratinu ambano ruwe waka turuka mundu watatwe ngumbi hane nithiroma ningiruwe mundi nondi wikano shima shende meko njepume nukia nithiroma ningiruwe iwane chite mithama puratine nuna hepe rongu washi tukapo shomata ngambo pehipe hiuli yeah. Maipuratinu amama ngaruka yeah. Ma wanje ngaruka puriste lambo peri hiuli mwatana ambano auto zomba zolombe yeah. Maipuratinu hauli yeah. Unengo mundu watate maipuratinu waingu wa inanguli kerora kerore kerora wa inanguli kerora maja mapuratine ya ratio waere wa hakitha uliti ratio waere wa hakitha kawe shu wangu wa shikura meoperi wina lukua mapuratine obuo meko toka mba uli upu the head tangu anja wera masha turoshi kuro ise shue nushua unukuto olari angana shumu uyembi numu nike puru haere kuthambo tina kie kupata na isi kila ohamu balisha tunomba no nguwa mgenje metupo mbuza seni na keyuba ya mikabe the mpuka mwondo puo shime viriki dhauri mkotu karukiro ho hau kamba kamburi yokuthambo tufa nguro wangu maitho kienda mkarwede ketunga kwa mahongo na eko turo mwashi waka idemi aidemi ya aidemi ngo nganda irungu wa hungirie mbo wanda be abe abe hama mumi nyomu nene umatu ni najo mwaje masha ngunda makonjo uthi urumbe mbera wawu munda mbu mawe ithako kuda maono hungunda masha mwona ngatangwe atunu kwa wando bengi meko turo mwaje wa aidemi ngo rukwao ingire kuno shuwa na shatudu mba tuiko mbunu urukwao dhe tundri urukaru rama rusha wima yuhunga make hira chiku mengo komitiri mbae mbo omuhongo mwae mbo na mwona ee mama wetu ngo nganda ashi muhiva ya numakuvi ovinovi vimbishi tuako vando vawa ovino vivi mbishi tuwa kwa vandova wa nungwa eshivishi tuwa kuo vandova wa ovene nuwezo kuthira vi orukaru wa marusha vi mekupo mashangwe kuhongo mamachi muhiwa shuwa hakambuli ya shika za kuhu mungo kupo mbe mekupe uliti ayye po mevili kitha wandu watate atu hakaine mbutu hakaine na muhamu natu yongulaba shiro thonda hanai iya vina muhona vi ungura nao nkyo piro uye rau tupo siya muhona masha kako thonda hanjo ye uli ndio ndika tunu maure ngumatu muyetele mutoka utu kuthambe na mamanda shumu kwe tushe tupe Yvonne kakazo nangu nganda atweri ama iya kuro horo ose mbapo mopomula lipo karwede ngoko manyando.

0: kakone na kuhepa pito wami nite imu yu muhambo mbali yungura ya thonda peki akura ruka tuka etepa karuza kitunga kwa homi nito ufupinga mami karukirwe waho hau kambe kutu hakani rukwa mungurwa wanji ya ruko nina kuhepa kwa mwange mbano wa mgenje kwa tupo mbuwe tu sili na keyuwa kuhepa na jitu kaete pamwe kuta mbiha wira mungila shimanga ulipeno njivithilo kane kwa shiwa na shima kizu mtambu waka hanja ya kuchoro yu mwahitimu waka mwenda na munu chiha utuchate kere mwashita wa kane kengeze janja waka mwenda njo munu chiha utuchate kere mwashita wa niyaka yanguro wa Nakuwa kwenye kengeze, nuno masa uliri. Ogu shiwa maya nguruso jilanji haka muyendanyo na mkengeze. Iya. Shamuzu ko. Sinende kushamuzu mo, chomuise kushamuzu mo kahanja. Kengeza uliri. Unushi hauto, shisha tekele mo shita ova. Kwepa. Shishipekara, obu wa virandua. Iya. Deliko makuwa mo, hinazo parukade. Pinendele mo mashangwa munguro wanji. Ondenga, uweunode uomeho. Omeho woye yeku kenda. Oshana optics ili mwonjira oku yakove. Owe njoti yeku kara pamwe. Kudhako mayuwa shima ya kasito milongo vita tuku mwede uche hambu ume kumbura nji. Okudhamo hambu natu yomuhuko munene nga mwondani yomapeta. Metu orome inane na orominisiri yonze kasane na nondumbi rombwa yowana she mopuo. Uye tuze nguru rongendo yoyo yomeho. Nushimu hepa kurundura omakende injo uliri. Operesa laruka kehi win. Tituna odora mado makende, dhuye wakandino. Owambu ima uutire ukudhamu odondoa na mimbi wa masere muyu. Mugu omu muna imbi, omatare uweruke omeho. Numakende uye wakandino. Titukambula odome tikalita, adhehe, nomundu kwa urike. Kujuhisi loko murungu, onela ohamu ndato imwe, ohambu umombari. Ondano oimwe, oimwe, Ohambo muhambo mbadi. Oshana optics epangaro ye mwenjeverero yomeho. Marandile mpuu. Ovarandise odonongo mavekara no marandisiro wovina munyo. Wovina munyo mbi, odongombe, nodondhu, nodongombo. Marandironga mayekara ko orisha tano ndimariende. Mayuashi mayeka shito murongo na muyuko mwenye mbi kumbura nji. Poyundari wa marandiro mpuu. Nuhuvi na mwenye mawi hiti orisha ine. Mbaiva shero murongo na hampo natu kumwene mbi kumbura nji. Uvi na mwenye mbi hina opero mita kulako zombelo dhuwiriko uvi na mwenye kawina kura ndarika ne. Kwa jivisi loko mungu moto no konela o hampo natu wa imwe. Wa imwe mbari. O hampo natu hampo umwe. Onelo mbari. No mbari. Yare onela o hampo natu wa imwe. Ombari o hampo umwe. Ombari onela, ohambo natu onela, onela. Oku hepa ya uku Kristiana Hango. Oma chuthilo marande romo shinene. Longombe madhe hiti omanda hachero mungu umwe na etano kumwene mbi kumbura nji. Madhe randa orisha bari, murongo na hambo umwe, kumwene mbi kumbura nji. Oshita mamashi konjo opu onao. Ohutana imbo utiti kauri na wapupe tapi. Odongombe inda odonene za ukatiti. Odondana lokupita mehi madhe konjo. Obihepo abie ngavika repo. Kakambure odopere mita yoye kombero yoweruko vina munyo. Vina munyo ngavie rukuru. Shinga okapuka kama taura akahanja. Opo yadu kushirisha kandiri kilira wahia mbakowa. Gulipo nelo hambo natu waimwe. Odombari ndatu, oine, ohambo mbari, ohambo ndatu, ondano. Ondo, zapwede kupitila mba mwede na mwede nji, bama na baka pitambu.
1: Kopiro uyero shimbere rombulo mayobie barino mino kubari na hambo umwenji rathana kohanya ondenga yeyuba jipendura uye nehore wa rapeke odorati yobe NBC madhe kutila kangiko ule worubede rwapeke romapitikiro wa maholo manamunyo korukwikonga ove mwene no kuungulitho luwethe ndi okuchu kitiramo ovilandithiwa nongeshe vaywe okutulungira modharati yolo NDC. Ono ndicho wachitivi. Owe mweni nukututa oshimalivo chititi kukucha onorati yolo NBC dhe kupititira ehorereko piro uye ena mwenye kurukwiko okudhapo ngecheva yoye. Mbape pote na wanu, kaparu kade uliri. Hakaena nomu ungule wo NBC shimangana hii. Kulitha ongecheva yoye okupitira mehorera pekereko piro uye roshimbere rompuro mayovie varino mino kuyari na hambo umu. Konjimi tiro ko murungu, tonako au paka wali, po uliro hambo ndatu oimwe oimwe, oine oine, ohambo ndatu oimwe, ohambo umwe ouli. Po ihana base baha, po uliro hambo ndatu oimwe, ondatu ouliri, ombari ohambo umwe, oimwe no mubiu. Okaere omapiti tiro obana mwenye korukwiko ukula pongecheva yoye yeko piro uye roshimbere, indu obeshiwa futu okamaliwa katiti kwa NBC.

omanda hapa murongo muhuko munene monzero mbapa. Maedhuko uneneke hiyo mutengwa kamburona okuhepa. Omachibithiro mbonga lero yo community, community forest. Ya mongwa omanda hapa murongo muhuko munene monzero mbapa. Maedhuko uneneke hiyo mutengwa kamburona. Omachibithiro owete omure kahe. Oshema na imbiri kahe omushangerepo kehiora tamate na shipepa matushiza ko vature avehe vauta na karoka beko kusha orisha varindi omurongo na hambo umwe omwembi komburanji tunobonga lero po uta putu hamena oiri omurongo na imwe alika nenge amwe yadukumure kahe na imbiri kahe Omachibithiro kwa unepo mbongo yo Heaven Christian in Church in Zion. Mamu nangwa kwa mbonga lero. Mahiwa chieri yetatu. Nga ku, kuyane kuthura madeva. Moshuwa rongo. Metunduwana che. Kwa wamburu. Ovi hake oku tirapo. Ova evangeli. Olo pasta. Olo elders. Olo bishopa. Ui na ongroa yaricha tano na rovi ungura. Aku kakara uchichitwa sho sanga anda. Opu omu pitithe wodhombude. Tate omu apostole Brian na kahitu. Hengari no shemana o apostolo kahia. Kehiyo waho namba. Osinian bishopa kahihiva. Assistant bishopa mwacheseya. Na ash bishopa future kavei. Kujivithi loko murungu moto no konela ohambo natu oimwe. Ombari oimwe oimwe ondano. Ohambo umwe. Oine ondatu. Onela ohambo ondatu oimwe. Ombari oimwe oimwe. Ondano ohambo umwe. Oine ondatu. Yomu bitithe wodhombu veta tebraena kahitu. Hengari. Owami orata wapio na yadhukuka wadho nai. Norata onene matu ipitumbu. Matu shibitha ombongarero onene yoshitiha no matambo yoshiwa na. Mbongarero maihama uricha tatu mokahitwa. Odorata adhehe no matambo yoshiwa na luwe nao. No odorata adhehe etelele obanduwe tatu ukudhako shirongo ashihe. Opuo ya dhukorata wapio na ya dhukuka wadho nahi. Kehia wakomboka shipuahura habarwa. No fet mashara warianga kandhorodhu ukudhako mokakarara. Warianga kandhorodhu. Kuhepa mbwae. Wami tena vindina omuture wavi kango yovandu vakango mbe. Wami tena vindina omuture wavi kango yovandu vakango mbe. Mbapa njaliza odongo mbo hambo ndatu. Zeno utenda ouranye. Ovirongo ngondoroka na vikango. Rikarenji vatele nao. Namunji wala ponomora ongode onelo hambo ndatu weimwe. Oine ombari. Omuvio ndano, ohambo umwe, oimwe, oine. Onela, ohambo ndatu oimwe, oine ombari. Omuvio ndano, ohambo umwe, oimwe, ohambo umwe, oimwe, oine. Po onela, ohambo ndatu oimwe, ohambo umwe, ohambo ombari oine. Ohambo ombari omuvio, ohambo ndatu, ohambo ombari. Onela, ohambo ndatu oimwe, ohambo umwe, ohambo ombari oine. Ohambo ombari omuvio. Ohambo ndatu, ohambo mbari. Wami tena tena vindina, ovikango vietu, numaho de kovitama. Mepa haa etu okuhira, kumuna mbango nguma hirisa, ngejito nene kono mora ongoze nji. Onelo ohambo ndatu oimwe, ombaro ohambo ndatu, onela oine ondano, oine ohambo mbari. Onela ohambo ndatu oimwe, ombari ohambo ndatu, onela oine, ondano oine ohambo mbari. Iya. Kwa ruepi ngumba kuramba shatu hanike. Kwa ruepi. Ya ruepi. Ngumba kuramba ni. Tukahendeko murungu.

Iya, mako mbongarero inji ambu yu wakuto chithara ndu ili mori cha tatu, unongona hambo mbali. Unongona hambo mbali, ori cha tatu, oshikuna mbongarero chithara ndu mbuyo wakuru, kabongoro kuwa wadha masha nyarika ne. Iya. Mbongarero ili mori cha tatu, umawachele unongona hambo mbali. Iya. Kuhepa chinine. Wami kenga shipotha alikana mepaha oviungula weoku yolethe vate po yofarama mene ne wina numbi no lomburo milongo vine nambali hiungulizo ipuru kise bakambura mumukuru munambanga uhe ngume njihepa moto no konelo hambo ndatu wa imwe o hambo ndatu hambo umwe o hambo mbaro onela omuyu ombari o imwe kane mundu kamura mumukuru Ijame kuungulia na washi nene. Kuhe pambwe. Kambura mumu kuru reka nemo watele nao. Eya. Obo, kurugiro wai.

0: Ya, aturo rombo atuna mbonga ndave. Kaze chana mbana mundu nengu hina wa hito kwa talo isha vari. Ya, kwa tola njase konjonjo feni na umrungu nandari le mashangazi. Ya, meheka, konamba kapena maunjiru.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Kwa kwa cha, hina mwanu haru, ilime, matuta haku shangai hino, matushitivi. Ya, uje, ningire kumuhona, njipo shari, njipo masa. Ugunyi nandangu kwa hamaru ili jimai kumbari mbanga cho mbuna muka hamaru ili zongito kushanga. Ehona hona nao kuna mbatu wane anje eka hama mokushaka. Chimba shango marolironga, penda shida kapita, endere ipa no longo mbo mrongo na hambo umwe.
1: Hmm.
0: Ya, chimba hano kunde ipa noho heri hahi. Tumudu mumba ino no mau njiropono no mbangu yuria wede kusha mbibanga kukusha pika manoma hongero wanje. E ningire kumuhone njiba tere mumbura nje vini manu masiri muhino mungu muhino na mugiu oshimba yako skole nji nja isa na kusho politeknika. Ika kunji isa kukusha rika na vini mbibikare no kuhita moskole njo. E itire kuhi kuhio maho ngero na kukuruwa olo machua icha. Ya meracha talo wende ba ino ngombo mungu na hambo umu. Ya hiyo ninga duwa mkupe kambula odo tusa ndarisha nga mbono reksa mena o sharisha muhana shitu watele ehitimo moskole njoku yongo munga bubu wako o hime na risoso mbunu shina no baunguli feno vangyo viungula no baunguli ato veta ehitimo skole ya konji sambo noho umundu mundu eno ngwe konjo no uvele no indo bingi peke ya konjo mbo noho mdambu ino mbamo konji iso viungula mbamo konji iso vikonye. Ya ambara unena usupi po nambo siwanga kukusha oshalisha muhana shenji tera. Ya mo gandevala pondo ndonjo. Ya pozo ya shimiki ya mumbura njo mayevye vali. Ekara no matoke rombare njinja iwa ngoku kodoka nji. Yudu kuye tovi miya monohoru kwao. Ya angada mimunu ya nambano. Muhana nga shito mbango ye ulisi. Muhana nga shito mbango ye. Ya urutu karwa nje. Mbami mwai muhona hine ina mwano wawe mbangu ya muhona nga ishitwe. Ya. Ya. Anje binonga mbole nje kuchabiwe njisa mbali na vinu mbabaza mbo. Uja inashina shimeti la uji. Ya. Obusha otonga nga chiza katala weka muna goje choriwe. Ya mbali njisa kukondwa shina choriwe shakawa la poli lesha. Ya. Wanene manja weisa nwa wepura tena vishitivi. Wepura kwa mia. Ya. Ya. Ya mehe hina ndo ndio ndeta piuri ipo siyo kukusha vanga nganga le unguri mba mbade munu kukusha vi mpokuma penji ama usha konjiviro ya wawo yunganga ya kukusha opuwe kenji kondero okurama ya nishimba kondo kurama no hina mba kano wino ringi minagusha mbisha menaro kukusha njemba brita na ura kumuhona
1: alikana
0: mwami marino maunjiro mengi marino ngambudio nyingi kukuhina kupanjara kukusha vi mepanjara uri ya vete. Kuburi mwange.
1: Lima tupratine. Tupratine yeah. Bihimi thia muhona mbi kusha.
0: Kukusha pakara na injo mkambuli ronjo yukusha.
1: Mm.
0: Muhona minji po masa. Inaku kukondwa kukura makakuna kunji po kukusha vi haiko murungu muri ya bede. Ya yeah, kukusha.
1: Nunga.
0: Pakara nao.
1: Mkari wa muhona. Nunga ino uliko we mune kuhunduwe mba uli ina mbano na ishiri moko njo mba wama nodo skole moko njo nodo politeknika imba nambano mbude njishie yako bendishi mwithu nambano nganga uchakako tratara ishapu wetu laere ujanga tutare pima tienene nambano tratara matuko ndoku la makwengwi nga ino mkamburi yoye ya teratera po hanje nambano wadhi kama po oli munu imu indoro wedo hamu kwa na indo nga ino weo palise purumu mtu walwe no ngu makonjo no vino vingi peke shiwa umu kukatha kako mwaka ithaku umune moshi tivi hapo palivi kove meyubando shuwa dhuwa njo mbude
0: ushineshi nene me shimba wano kuduwa mbude njo bakara no nonga mbude njo ndenga yo kukakatira kumuhona kukusha muhona menji bate muhona maverula kutewisha nao mokienda mkuru mwinawe hukiri honga kukusha o mishite vino dondo ndo mviveruka vino dondo ndo mvipangwa menala kushi neshiro shinene kumuhona kaunji orutunduro nyama ndutwa hikika njiro kakuna kutia shishiro shinene kumuhona omwinyo ya ogusha ba inamba kala na mate ya kera baharu gutiro cyo mundu uri kugira n'imba kongwa meji TV ni meji TV buziye ko gusha ara ino menaro maro parisiro oba Kristo bakwete no menaro ro maro parire ombe ku ya mohona no ngamburiro esha no kambara gusha banga ponga le ungure sho ndwaru umwana bumaze munuko gusha musembo une bishimbara no kungura na ono ina ambara shimere buruka hina pumba kara no mungu dimapo kukara nongaro yokusha vi ambai hamwa shine ne mbapa njalo shine po menaro kusha o ngamburi yopo mbepo ya muhona ayi njari seko kusha ngunde binuru ya be ya panjara ya kwa humoko shina kwa mi kusye kukusha muhona ngunde me uhuri ya bebe mingi tfara kuri ya bebe mingi tfara kuri ya bebe hiya ikakusho mandero hiya uya mese shambara kumunduru mwengwa karamushi na shupongu tiro inambia sanango ineja shita hibu tewa mikungi ngwa unguru wangwa manuka inakuwa nga kukusha ukara motara inakuwa nga kukusha ukara motira inakuwa nga ukare mwangare kumuna kukusha ya hata zatambaya na mbano mbali ina ino mbano ndashwa na mashinji charabi menara kukusha ushwa na shiri mbo shikutara o shiuri na wana shiuri nabi ambayo inashi mshindi ya mengi lehe mezili orueje sha muhonge mudunguno mie hama kena shina shiungura u oruwele ndungunda mwe hama kona shina shimungura kaparu kade uji kakuna shina shiatandari wa ituro vikuri uji wa uji nini uji mbeste mbimbi uvanga gunda uli keshio mie hama kakono shatife vikuri uji kona shina shimungura uji ya uji na shiva nao shiva omanguri o shimu nangono yeho mono mie hama mwe o mie hama shiva kapita uri ya vile ngunde unaro matatero unguro vina uikumurungu puno shanisha muhona puno mbatero ya muhona uri ya vile ngunde pururi uja kunga teko mbango po kungwa angwa muna kukusha nga ino bapanjaro shino uja inande ngu kako uruto nyama uli yono nyama ino po namba ili weti moshina pena ngu kondwa shino vengwa kondwa mara pena ngu hakondwa umenguto ingi na shima ipombo ya waro hato ingi na toshi na sharo kakambe po hato shike na ishe kumuze pa ita kujama poko shine poko rutu urutu uro nyama rukara na matoke nunga sana ngo ubu jeje shavinga tukaye nunga mburi ya mumu hana naturi anje mumu hana menagusha mumu hana iyo nguro maungiro shukla njito kama nunga mburi yetu mumu hana muhana metu po masano masorero ongaro yokuye hama njiru mwa ipiti mwe ongaro yokulipura ushu wandu maweli puravina wa ipiti mwe ukaenda kumurungu otono vino vingo kapito vitao vingi minalagusha muhana mukuru miku pa masano masorero
1: kwe pashinine meka mwra uyandino ndenda kupotoa andire mbapo kushakako mbano mbathenji wa konjo na yonjonji na mbano ya ithakewa shikando shima shienda tie kudhamba meka mwra usha wa hingiro mambo mawanga inono injomboru kwa utone po hamara mina wetu hani kimodo minute mbali ndatu uliri injopeno wando mitanda wengi peke maipitie mu matokero umwe uliri no gaisho ngalumu uno matokero kusha shimwe sho vine po kashiri na wapo wapanjaro shine po shimwe nambaro ndaye mukatiko vandu kabangu kuya umuna kusha ai uyema usha vinju ya ndiparitho vandu wa muhonambo opo ishitu wadumbwa mina wetu hani kesho kema chende tuyo kuita murupando rushatano
0: ya mbepe la maisha muhona mukuru onguro njira no mawashiri no mwinyo Mbeipe la maisha muhona mkurunguro maunjiro wetu. Mbeipe la maisha muhona mkurunguro masa wetu. Yeso shingeri erero na ndino nga kongaruye. Ukuche mazo parisi wanje kove ngume ngungu no mato kirae ngumo pichire mo. Eze shavi paha urubele ronjamo. Paha muhona mkuru. O tenu nukukara puno vandu. Vandu vene nukukude upariso karuwezo kasupi. Ya shadumba no ambayo nukukude upembe kutana ukiarukwao. Avesho vina vimoshiti kavina kukubatiza kavina kukuyama kweze kusha mumu hana muno njerera porumu euliri shikwadu muhana mekubatere shikwadu muhana mekupomasa ukujeshavi kove auhe nguno matukele mumo pitire pahonja moya muhana pahonjerera ya muhana rianjamu muhana menawe kusha ngwe kume mako shiru tenga tenga orondu mbatushiwe kukusha vitu ingire mboro shiro nituja shishauro shipuro ina kweze kusha mundu wa memeno imu kuruko mbutiro kusha mundu ndu auhe ngwadu ndaka kakotoke kumuhona muhona ngume kupomasa ngume kupoutoni ngume kupuri ya vede muhona ngume kubatere menara Jesus Christus amen
1: kwepa hine ndangipo lakwa minawene indi nonditu ya ndiremba shikando shima shienditu kuita murupanduru chatano kwepa hine ndangi nguruwa yonjo
0: kwepa ndangi muhonge tetele eno shiwa na shi
1: ukwepa nao pratino anje mutakame no aidhe mi israela wa irungu.

moma ya mbururiro na moma uzeu na molo ndatumisire na molo mbamisiro mochimbe cha Kristus rondo jimba ngundipara wami munamata amen ya utamaita nu eziri rore harindi o umu apostel paule sanguma changumbiri wenji kombongo yo wako rinde eye ojomo apostole omukwiritu wa wanjambi omutoro rwangu ali mochungura cha muhana mukuru wekea puru wele rumwe chichima munu kuja mapitire mozomba misiro ombe ipera ponamba po mature temba kaya topo kuja paule samaka peo eziri rondi nda pe wanji kumuhona tenje o ondu chima pitire mo muze unepo mamba misiro ini Bosia ojoan mbutule to beipera matuchiwa o matokero mo apostel Paulo sama pitira. Nuye mwe yao chanje moruwele nvi o muma pitire. Numacha vi chua kareto hambo ndatu kombanda. Mogo kuja o eye wali moruwele o paperi pire po kuja makumbe tutatu kumuhona. Kuja ise pochi na hikwami ma ise pochi na hokui. Edebando richa hamo ndato kwa mana mali jana pale china chicha liko murungu pale china chicha lima tokero kui pale china maapitiri posia nu ediri lore rarindi ediri ora muhona kupaulesa rarindi uli kuja paulesa mechiwa kuja mwapitiri mchike mechiwa kuja ovi kwa mbili kwa mbanda yoye mechiwa kuja mwatu urungire mwi posia o chari chanje kwa mbanda yoyo pucho chaenene Orondu Paulus obechuwa ngundipara obechuwa ngundipara menara imbi mimopitire omasa wanje ngumbiri muvona uwona mbano mae ya kombanda ye aye neni siwo kupitira mu Yesu Kristus aye ya kombanda yoi Paulus akomandira ngina machavi ami Paulus ambiri hivira ungundi wanje chimba ngundipara menara uve ugani mepitire mbiri hiva Eji hiviro ungu ndi wanje, mena kucho masawa, masawa Yesu Christus, mae nini siwa ungu ndi wanje, mena kuja pangu ndi siwa, pangu ndi pilari siwa, ojina kani mumi pitiri. Numacha ukara nenyando, cheri mungu ndi. Memboraru kaa nenyando, cheri mungu ndi, cheri mwama uzeu, cheri mwamba misiro, kima pitire mwama yambururiro. Ovinavi hembi kuye ea akara nenyando chimavia kuye mena kuja machuo kuja mochimbecha imbia viha vihembio mochimbecha Yesu Christus eye maharo masaru kwa ungundiwe auvupo o wahona matuka ungiru kuchongwa yo vino vivichi vichi tuwa kwa vandumba ovawa omenara ye hapo munguro banji paule sayume wa imbangwali bae nina okupitira mu bina peke peke no muntu mu pro nguri pro kuja bae paule zangwa unguro bino biwane gwa changa o do presente ngapi donde itera de kuja ngui paule za o ngweri ta na uliza o bimbumba yo bandu mu uye gwa piti so mbuze njinga chima iyo kuvaza kwa mindi nondi ongwa echa so kupitira mu matokero ngetambo o ngatungunda atungira matucha o charicha muhona opucho Ondu omasawe mae nini siwa kombanda ya uhe ingumazi kama noku ya kurambi o aharoma saru kwa changu njipara. Na vana njie tutale kuja hapo mungurova nji obanduma mbili oba woven atu zembie madeva etunga iba ringo kaparu kazi. O obanduma woven chima tuli hungiro veni mo atuhena kutaa kurukarowa ocha mundu wetu ocha mwombuti rozetu ovino viwatu vi ovino vivitu vi nungu na matuchiwa nei peni nukukara wandu matuchiwa mbaya kachikuwa chikomuwa hapo nove nembo chima tuungile chitu henu kutako mbeipera ocha ako undu weto veni tueni nukuja vi omundungu ngu hupa muwachiri omundungu ngu hena vineya omundungu ngu ngungungura ihi chichiri choko mundu auhe ngamwa bwa mundu ngo muwango uliti kachikwa chiko muwa kena vine kena vine akaparu kale nuchacha mekubatili mekubatili chacha me machitine chinga makachita uli mundu ngo mundu mu atwe nokuja noho warwe noho mundu muwa

nakuti unakona chano vandu uye nenokuvatero vandu varwe uri kendero vandu varwe uchairo mihamo kuvandu varwe mundu ngomundo muachineni andali nenetene nokungira porumwe atucha kachikuchi kumundo muachineni andali re hauto yenje uliri kacho hauto yenje novi kwa eche kuvada mwenjira po nambo mekutulike mekuvatere iyo chikando ino nguwa vatera umundu nguwa nguwa verera chitine ya chitine ya chitine ya chitine ayo umundu muwachiri umundu muwachineni watu tara kuiho chungura pochi chitwa umundu chima chitiro umundu waro iya chima ulikire obandu warwe owa ojitu munu ujo mundungo muu. Nuna bojiri o mundungo cheno vika nena mbia sana ngo o mundo muu. Nuna mbano chitwa kutoka kurukarorwa o uambo wavyu ungurambio viwambio muhona mawangu kuja kucho ziwe vyarwe imbi kuja tutale kuja muhona macha o mundo muwe une ondu o uambo butu muna mbojo vandu chiwa chovwa pweno vina vyarwe lima tukataa murukaro rwani. Murukaro rwamaru chomundungo muweuni. Chitwa karesa kembora yopa ekondwa o konuli chenga pinda iti ekondwe tenga rayopa ekondwe tenga rayopa matuka dhula omundu omuwa omundu omutaka me chimahanja urwa okudha murukaro rwa. O ekonwe tenga, erewe tenga. Mapleze zewari mwendo ule. Mambungo mandaja Satan maroro yopa. Erewe tenga. Pariomuru mendo ue na yopa, nguwa tulire mehira usu. Neye eriko tamene kunjambi. Nuwari omutaka memuye. Eye wariomuru mendo musemba. Nguwa rinondira kunjambi. Nungu eriche vere kukuhuvi, nga mauhi. Amen. Mati andiremu. Umundu omuwa eune ocha korukaroro. Bena tuwa muno uwa uyu ungura vyo mundu. Uwa utwa injandi. Omundu ungu nakona chano vandu varwe. Omundu ungu hupa omunyo wawachiri. Omunyo buhena vinea. Omundu ungu likendero vandu varwe. Omundu ungu chingucha ero maihanitiro kombanda yomundu warwe. Omundu omunyo omeri tutuparitiro omunyo wo mundu uno mwinyo okunguro chinochiwa omundu wo mwinyo okugudara ourizirira apehe peri madara ourizirira nu kuye omuni ngako bandu be ngako bandu baro mundu ngo muwango chako lyungura bi namba no rukaro rwano marucho dako ko uwambo kucha omundu ngo muweun o matu lairwa yopa peno vina vitano byata munwamba liko tamene kunjandi walio mutaka me kunjambi, walio musemba kunjambi, walio ndira kunjambi, richevere kuhuvi au hengamu. O yopa walio mundu omutaka me kunjambi, walio mundu muwa kunjambi. Mena kuche wikane na vyo ngambuli wavihe, ombi matu imunumba, memboraro yopa walio mukambuli. Nu ondu aruhe eriko tamene kumuhona. Aruha ungire kwena muhona mukuru. Wazikame nemu muhona mukuru. Nu walio mutakame okuhena kuwanga, okuparwisa, andali lechi mwecha imbi muhona omatuwa kuhenga, tuwa kumbanda hii. Okulambo, ee wali omuru mendo musemba. Kaa wango kukupamu uhasemba, okuchito china chichiheri ochisemba. Nu wali nondira, nu mena uja atira muhona mukuru, oche erichevere kukuchita uhasemba, ukondo uhasemba maui hamito mundu waru. Ukujaru hocha akara nondi, mena rondira, ocha hachiti uhasemba, hachiti usemba. Nu ombepo yu usemba, nombepo yondira kumuona, haichito kuja meri chaere kuihinga machie hichiro chivi, kumurungu wa muhona mukuru no kumurungu wa vandu. Ukuja, njimba mapera isiwa, ongambuliro ya Paulus. No ngambuliro ya Paulus onja chito kucha eye malire omundo muwako murungu wa muhona. Ukuja jima tuta kucha omundo muwe une o matutoro jitani kero cha Paulus. China chichirimba. Nungunda matutoro jitani kero cha Paulus ni o mambo kombanda putu wale sepe kondwane tewavu Satan maroro yopa. Pumapehe kucha yopa wali umwe wa imba obandumbo wa semba obandumbo wa takane obandumbo wa wako murungu wa muhona.
nimba.

gunda muhona no ameto pondororero kuja ovina iviva yousemba no uhatemba torora pochimwe uriri narikana tororo utemba neku kena kuja torora pochimwe usemba no uhatemba po amwina machavi tororo kuchita uzero utemba uchita uhatemba nekurayira no kuja ochine chiuhato kuchita ukwamuna ikurayira kuja vi chiwachitire wino iko uhatemba chiwo kuja ouvi ulipo muvero womutima woyi ouvi nga mwauhenembana na uhiti uli ouvi auhenembana wapatulula muvero chino mundu wapatulula muli unao munu watwa munjuwo nambano njuwo ihema iuro meva uliri ouvi ulipo muvero nemekula kilo kuja vi chitu kucho uvimbo wahona paramovi ovengalia ngu wahona para kombanda ya uvimbo taharo uvimbo muhona wetupo kuja nga tutorore chiki ete ngunda tuape uja tuke kutorora chike ete tukatorora charo ihi chita torora hiyo charo hiyo chiruru hii chika chitavi chika ihamito vandu varu ome nara ya chitu upaki hiyo vina mbiwa kutu ngunda tuli uwa wako munu wa muhona ome nara kucha muka chike tu uwa ndumuma tukupuwe na ho uwa ndumutu wa kwatu wapuwe na ho uwa ndumutu kumbetu kwata uwa ndumutu kwata uwa ndumutu panga sana uwa ndumutu paha sana vemwe tutororo kuungura uhasemba. Chita tutororo kuungura uhasemba, uka ihamiso bakwe tuvaru. Chino uhasemba kaine mba torora, munda mara kizi wa wakachitazi. Wawe uliso uyu mumutima we, uvi auto kuhona paramuye, nga chimaka zepo mkwa. Ome naraye, chifutu kwa uvino vivichi isuna kwa vandumbo wawa, nina kucha veri mo uye mba bundaka, uvino vivima isuna mavitunwa kumama kuyo, kuwa mavitunuko. Ondu owoveri mwuye mbalundaka. Omenara iye, wino vivichi vitu na kuo, omenaro kucha, mwaka uo, vekupa pweno vandu, imba, denondoro lero, yokutorora, ukupo mwinyo, uuhasemba. Mwinyo uuhasemba mbi, mbuka kwato vina, ndima vika tuna kuimba, uvasemba, kucha vene no kuihamu. Ngeru kwa kujina jije tatu rukwa. Kujina jije tatu, ome naraiye ovino vivichi vichita kwa denge matu ziri epuli ronji ulino vina peke tali peli ziri na ono vina vivaji na ina bano matu kataru kwao kwa chino chiche tatu ome naraiye ovino vichi vituna kwete ome narokuja oja omwinyowe wapambe pochima ukuru o munyo pande pochima ukuru ongambuliro ye chima ikuru o muona mukuru sokuimona chiri kuchama ikuru nokuchame imune kuchama ikuru o muona mukuru uviruka aine nokuyanjera omarorero yetu nekobe kuchavi uchitevi kuchamatale ongambuliro yoye kuchachiri onjiri yo mutakama ondakame chino machangwa chima tulayere uja ngamburi ozetu maleka pitira mumuliro china ogoldo chipitira mumuliro kuchaita lewe chiri kucha onjiri yo o chitakaresa kuyope konbe tenga edo omrono hambo ndatunga mirongo yoli na yoli maicha vii ngunda ehia mano kuhungira mukalero mukwa waro alireche ya nacho banache woye bali mumuka ndi munjuo yo mulandu woye chiveri no chivepo chicha hinga okula mukutungula oje cha wita onjuo nalire chichevele pade wanirike ngumba hupu okuyo kukulaera yopo wasekama nanyo ndororo wompanda ze muruhoze eye wakururo churu che neri yumbu onduru mikapeyi neye wachanai ane mbakwapa muhina china mbe mbakwapa nokuhina china numekoka nokuhina china mwana wengipere nunambano wayarura enare ngalitangwe edho mirongo yuwali na mbali etenina mwavi hembi yo paka chitiro urunde nuka yanjeronjo kunjambisha parukazi amen omenara yo vino viviji ituna kwete vasuverwa omenaro kucha uchao vechulo mutakame chuno ngambuliro mumuhona chuno ndira kumuhona churi chaira kuvi kumuhona churi machi

churo mwache waiho ocha mwona Yesu jacha kuchamuliro wanache waiho ocha chimenda mokuru wangamburo weche maikuru mwapambepo peyo ruwele mwona mkuru chima viruka omarolero woye omarolero ayetu nukove kucha wangamburo ye itale wakucha sanapi wawinambi vitu na kwete mwangambu mwemekulitiro wangambuliro opambepo no marorero okuta okurora okurora okutesta okurora ongambuliro yomukambule o menaro kuja ongambuliro yomukambule ito kutalewo kuja ili mwanu uni oyopa putwa rukamba matulaerwa o mwano mbwa wira mukiyo marorero obakalele chabya ko ungu kuhepura ngwina mahepura bina munyo byembya bya pungwa ngunde hiya mano kuhungira ngwina we ya mahepura obina munyo yoyo byembya pinda hepura no bandu bembatu ngwina ngunde hiya mano kuhungira nguwe ya mahepura obana cheba yopa behe batire munju njo ya habereko tebu ndiro bana cheba behe bino ngu bona ngwina uye wai obakalele babehe bayi batu pa upo mundu umwe menaro ngambuliro njali nayo nondira kumuhona njali nayo noutaka membo ali nao nomeri chaerero ko urunde ngeri chaere kena patataira muhona kena pa kuyamburura muhona kena papura muhono mapuri ujungwa yechi mepitire mo vinandi kena pa changwali muhona mukuru keko ungwa yechi njie ko vinandi hindi maku wa tauro lomba ndare korutu uliri kururo lonji tereko churu awonduru mika auto kukumba cha mimbi muye mumbi yana kuhena chini biyana kuhena uhona uhe kwa imbo biyana kuhena banache nungno na iki mekoka mekoka no kuhena china o muhono nguwe njitero vina vihendi na mimbi nonga mburi omuye kuja o viho nguwe njieka inarenga vita ngu uliri okuja yopa watabi yopa watara kumuhona nina kuche wale mutema posia eye wapanja rovina vihe no o ndatumitira ihenje no miya mwavi yembi ndia pitira ndi mavitu vandururire ukoto wongambuliro ukoto wongambuliro mbali na yopa ukwambo mautu vandururire o unene wanjambi muhona njambi mbera ita kumundu kumapitira mamatokeronga chaliro mutakame ngunde limo matokero aliro mutakame chinene chua karesa kuyope kondo mirongo vine na evaji ngomo kale somuni edewa uliche tano uliche hambo umwe uliche murongo nezewo murongo na evali ngako murongo na hambo mbali mwe nino kumuna unene wanjambi chene na okupa ongambuliro mumundu ingo mkambule okukulisirako ngambuliro ye okukulisirako utakamewe okukulisirako utembawe menaro kucha wapandere po utemba wapandere po utakame gunda amatu urungire muzina imbi bima vini hamita okuja yopa wa ihamo mwuma nubasa nango potia pandere po muhona mkuru ome narawi nembi chuchitwa kumbandu bandu muhona mbaba ngu kutawa ngambuli royoye muhona mbaba ngu kutawa ngamisa mwana umwe po mkwao muhona mangu kutana ulira omihihamo vyo ye china jito ya matu kataa kujabo muhona utana ulira vi omihihamo mondando ye muhona mangu kutana ulira omihihamo vyo ye ibita na ulire mondando kani omihihamo vi mwiviri rondando ya muhona mkuru mkoraku tupitira mwivi nambi wandumbo wa semba wandumbo wa takame wandumbo wa wa ochondando ya muhona mkuru ocho matalero wa muhona mkuru kongambuliro yetu ondu chua kalesa kuya kuobe sekondwe tenga elevando uliche tatu mwobu ujimatula yoro kuja ongambuliro no unongo mambo kumanda janao orondu ene mamu chua kuja ongambuliro yenu chia tonamo maroleronga na imupe ondaro rule ongambuliro yomutakane ongambuliro yomundungu matucho mua iso kuchitavi iso kutona

go uriri ochuru no mako inge wahanda mungu mzengiuri akuka lechive po jima chionjo kombanda novomba misiro no maya mbururi ono vikuwa ye aji haku jamachi kunini kivire pehinani moto kunini kilo mayuru weno mehiu utoku okute hime kujagona kumuno ndepo yokutulana posia inge makewe ngunda wena kutulana wahanda mungu mzengiuri wanda leo tukuli puro kujahapo mundungu kengu mmatite matuma matokero waliwe kengu mmakucho liwe choliwe hiyo nguri iye nungwa iye chima munika nai ongwa iye cheli nai ongwa iye ngeche nombuni konja sana ongwa iye ngeche mapandere pumuhona ongwa iye mate karo ongwa iye ozengi ozengi ozengi menaro kucha vi ove moinandia vi hembimo piti rembio kauru ndewo iye kanjo yo iye kono china chua tataiga kumungu wa mwana mkuru walio masa wanjandi kucha yera isiwe kumbandu uyo bandu maepura mbo masa wanjambika ave chiwa jandika ave mchiwa waliko kule nukuja kuna mwana mkuru chiri kave kambura posia nambano mawe uto kuhimwa nukuli kenda nukuja neyo umundungu mtu ongamburi roye ipeke mwana mkuru wenge kambura wali mwana mkuru wakachochiri o masa wanjandi ayo tukumunika nukura isiwa ukupitila mungu umuwa pitili onjide pulimere puwe na ndengu nijwa soku ya nzipara okudhara omihamo nodomba mitiro nuikuwa avihe tutu uringire muvyo nutupandere pongambuliro menaro kucha muhona mkuro chuungurache no unenewe wanduwe mwewa kukutiso mitima no kewe chiwato no kukunga kudo oruma mitima vya kukuta kave dhuka paru kave kuja muhona mkuro mavanga iye kuminyo vyao okucha kucha vezuwe peso kuchitwa o miha moko mundu omutaka neka chochiri kucha vandu veuto kumuno masa wanjambi china etido mundungo murume ndungo matule sengwa le mupotungu yo kwatu mupo eyo muni kone kujua ndero njarimu ya mutu aja mbaya ta andako na ime muno uye andako na ime munu china wakotu chima we munu andako meri anga kwa mimuni china wakotu chima we anga kuwa veni no vane neza vembe mkwata mbe mpanduka uvo cha aveta amo kanacheka macho kanachoka potomeho kaena kupatuka ngachi maki uto kuhama ngachi maki uto kuparata maki rivete movina ave munu uja wakwa toka na choka poto mutu haveri puro kuja oh mba andako kwa toka na jeketu kukeno meho china ngeno katenga kutuwa peru po china kumuko tungino mulara nganda mtu ngai na avesa sane kena mena kuja kabena kuchi wano walino mapuli kuja nungwa ewa kwetu muhona japato meho oma chewetu ngaji maliro murumendu chima teimbo ngai yuwa ndime kuhakaina na muhona Yesu kucha muhona Yesu machitevi maenene okupaturo meho we obanduwe himo kucho mungu wakwato mupotu na inambano yungu maka onja mamunu oma sangazu upinge chito viungula mja sanangu omeho nga uro zonga nga kombandu yengu kari ya patula ye kupatulua mundu kuma kaonja uli omasa wanjambi mae raisi wapo tuwele chiva pupe no vandu mbaliro mizoro ngondo kuhuvi chiva veto mundu po utiramu uliri menaro kuchava kukutiso miti mavyao omasa wa muhona kuchaye munike yeso kupitira mwove ngulio mundu mwako mungu wa muhona uso kuihama kucho vandu varo veni nukukupitiru wapo nu muhona kombanda anao ovekove makotola iho chimbi chouwa we auhe china cha kotola kuyopa mwana umwe po mkwa ongwa ye chitoso kupitira mwinambi kucho masa wanjambi ya raisiwe ukupitira mwimbi bima tu bima vichitwa kwa kombanda yetu Yosef wale mwacho mutiti mwa sukulido munane limwe romayo wa mo Egypt posia watu urungira mwavi kwai omasa wanjambi yekaraisiwe chapandera pongambuliro o David watulisi wacho macho mutiti ombara kuchamana nochuona chova Israel odhombura veo vengi ngaji mahaporu yedhu ngaji mauto kuonjera kokati uli mozo ndundu keo uto kuna uchuona mana nene mondundu uli mondi visiro memuma matira Saul mango kumudepa nga unane cheo kuna kuliro umunane poruhaera nambano heno njira rukwao kumbunda yondatu misira hihi omasa wanjambi yeni nukuraisi wakupitira mwiye mwiye mbimbi omopitiri okuja chua na cha muhona indondile po

0: kucha mokati mwi kovina vihe mbia so kutulongeriza kucha tuve upare tuyanzi pare nutunje uliriku muhona ocha salomo mirongo yoni na hamo mbali chimari yeye avihe vye tuve lerisa gachi matu ya ruka muhiru kwa po mavi tutidire monjira yoku upape vali jyo ndi abia mutaragu muka wame mupchu nga yuwa ndo chimalia alinji zezerisa ekalira umwe ngumeli utuwa sana kuja bakara muu kristo ule olomburo mirongo vita nono chihupe po siya na indi nondi yuwa nde seni namba ovinambi chimavi yambi wakoma andero uyembi ami meka zezera meka purate na kuvyo yunguma utuka kukakambi yunguma jwami mwona yesu ngui ungume kakambura mwiyo ungume kakongolera epanjaronga mbuliro yanji mwongi wanji mfuweru atanyo sokuti tanga usatara COVID na imbi bima vitulayru kujahapongwa iye chitoso kupitira mwinambio vivi muda tuliko mbando uyembi nu obandola waha poveni
1: ata
0: ingunde ya nderemba
1: Dahino
0: unokapura po unokana kumocho yapo ngili kimetaro yeyi
1: pakutwe kuswa nawa minute ndatumika mbara kuyamba hongo kumana ulini ngati andire mba chitwa kakanu lidero lite kuta kuimbi mbitwe vesape hi obwe nyipaka nomora kwe kongode amina wetu anike
0: ndangi mungi wanje onomora pume nino kumuni kwa o ulirio hambo natu imwe o hambo mbali olo imwe mbali olo imwe mbali rukwa o hambo mbali ndatu o uliri, o hambo ndatu, o imwe, o hambo mbali, olo imwe mbali, olo imwe mbali, o hambo mbali, o ndatu. O kuneno kuhepu, mwanange tutero ndaye.
1: Kuhepu, hine ndanki. Mambongo mpratu nwanyo mutakame, mambongo kuthaku mefroji muhiva. Ai, umitiri mbwaya mbora muhona, nume munu mbalo mbude nduma muhindi bandu watate. Kuhishe mbo manye, makondo na wa, chino mundu wa nyanyaura kamburoto na unja nyanyaura nja dhikuwa nja monoka. Po nyama atuwa mnyungu nambani ya dhikuwa monoka, mnda wa himeri tore na wa maihe dhana wa uliri. Ae, meka mbola wajanga tutala atu yore mbo, nga tuhite mulo, ya tutala atu lipurati netu, tutale nde mbo uja. Nga hino maritho kuunguravi muminyo vietu, ya rukaruwa maruchia iwa hitimoru karuretu po mashangwa kujanongwalika kaupupu njira njitu na yonji vandu watate. Ya kwa mitri shia hongombe na hongoba na shefeka po maro lirongo kutari wa kucha umwasho wina mitri mpia hongo na wakambula mevishua opo ngambuli lomba na inoho wina mbivi ya kwe kutari wa kucha mwishu wanje chipi oka nanga ngunda noho mwisha muhonomu wapo nambano mwoda popu ye aye okuwepa opo kutha kwa mika wede mburga ngondo ambaga ndabuna mefro wanje washi muhiva kutha mundambu wa makange matubiri kithire mba uliri ya thonda haro njitwa kamuno karuwele shama wapu maika enda atumu pa hatukotoka tukaenda kwa Mulungu ukwepa ujoyo upandira pumula lionji itirombaranga upo mapuratini no kwa Mulungu ngairiro mawa mikabe nemburuka ngondome virikira